0: Namba gu. Tukulenso vyo kutusa akalimiko. Nukajia kuchikumi musambu katonyeze mwenda. Pearl FM.
1: Program kula sente. Ye program ye ye vye mfuna. Erambike vyo bulimine vyo bulunzi. Mugwanga. Waandie kula akula nyizotia. Emikisa jyo kufune nsimbi jiriru dawa. Yaba fey. Aba funye sente. Boba jisewa. Kula sente. Katiji ulirize ngabu lirunaku. Okuva kusawa kumi ezo kumacha. Paka sawa kumi ni mwezo kumacha. Tandiko lunaku. Nebi lo woze vipia mkunonya sente. Muprogram. Kula sente. Kula sente. Kula sente.
2: Yes, atikuwa niliza kumukutu kwa chikumu msangwa kilunize muenda Pearl FM kula rio mtu wabulijo yonajyo sinzilo kubela nti utugubela wakili chitu inza kugamba nti tulibasi mufe yubu yeno webali kubela nti utugubela intakela mbukeza kubela nti ebintu obigubela nga yubiteke duo kubela
3: wow
2: no, wanja ulu nyo kukuli wabufu na njizi wanyo
3: wow
2: Gwachikola mumbere iyo.
3: Yesebo.
2: Tukwagala nnyo.
3: Mazima ddala.
2: Tukwagalira ddala.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Omanyi nga tuva munaku ezisingo kwe.
2: Zichagenda
3: maso. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
2: La ilaha illallah.
3: Allahu
2: akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamdu.
3: Yesebo.
2: Eno yidi nebajiita enkuru bajiita lwa nsonga kubanga.
3: Waliwo ensonga lwaki enkuru.
2: Yetambulira ko ddala.
3: Naam.
2: Botuva mu lunaku lyo lwa yidi.
3: Yesebo.
2: Tuongerayo ennaku endala extra satu ziba za
3: kudya. Ndoza ze lwelumu lwokko munaku enkuru zokka zonna mu dunia muneno. Lwelumu nga lugoberera endala enkuru endala satu.
2: Era abantu bali mu kulya nyama. Lunaku lujja kubanga lwa mukaage.
3: Wanji.
2: Abasalawe bali. Basalawe
3: bajja. Mweri robule mubumpi wanjisebo.
2: Ibanna mwe mubajukire.
3: Bana abasaze kubisoro mutuyite bino tebitwawula ennyama obunyama tetwawula atera batamba kusala omayolo ya ngambye nti banu bade basala nyama abanu bade basala nte basala mbuzi nga gosaza chikomando nte wali mutawana te wali mutawana ebikomando
2: kwanga okwamo bikomando. Where are good.
3: Bane bagamba kusala nkoko, kusala nte, kusala mbuzi, nyoma imzira njo.
2: Nkoko tajja.
3: Nkoko
2: abasa ze cha ulijo na
3: ye. Sasa sisi zechi komando mwana. Mwana sasa sisi zechi komando.
2: Bidi supu. You know doctor.
3: Yes sebo.
2: Ebino bibi mko bintu ebitu wa levels. Omuntu no bako bintu byoteke dokolera.
3: Naam.
2: Buli muntu ali badali mu dala elisala.
3: Yes sebo.
2: Ira wairu wanye nyo musilamu alieyo at least nova mu kubila mu chifre chili comfort ngotani sokora kibade zitaka kuteka muka sente
3: zimu kumirimu jamu yuwa mungu ejeta go kubantio kuteka muka sente naam
2: wakuru nyao tuwanileo nyo tutukua katutuka u katutuja kuita gao
3: obu miba bukiri zuba nida
2: okay usobola okusala n'oli yako kuli naye kuibade no
3: mbuzi akamiko boka sazi oli yako bulinga peta itibwegize
2: ngaje cha bulinjo naye kirimu mpera mbuzi
3: ndiga
2: gante
3: ngamia esebo
2: laini yo motambulira ibiri mwete mu bogenda masno abalundi embogo ndo zana mwezi kizibo kubanga zibasa dalamu dala kula be mu buyini abalundi embogo ne wale wafe bakili embuzi ndiga nente
3: nam
2: bibisingo kubira common obuli awalu na abana fa abalala abasobola ku abino musobozi bwengami ya nezi the bit expensive
3: yes sebo
2: era mu mbere yo nenga tukwaniriza wenage na masno kubira
3: nti
2: otubuliza
3: ente kateka ya kola sente luna kubalwa mande mpaka lwa mande tuba tuwanonga tubitula mu bagamba ebigambo kasoko kwebaza omutonzi atuba kuumidde bantu mwe ngawe twabalese John tubasanga nwa iwe tuli ate na fina tudizo bulamu nobusozi tuba gwanganga
2: ebigambo
3: yesebo
2: tuogera bigambo bya kuchapa
3: tuogera
2: kukuchapa
3: mambo za kufanya kazi embozi ziba za kuiriba abayiribi mwena abakozi mwena abakakasanti obulamu bwesigaminga mbu we kitibwa anti bwesigami mukola sente wama nobotu se kuitufu obotu se kuchintu ekitufu ekinu se kitufu yechikumi musamu katonyeze mwene tekatike ya kola sente tuba agaliza dala na kweze gandaro tusimira dala bantu abala ze sente lunakuruwa jo
2: kuchapa program yafi ya bachapi
3: yesebo
2: manyi amuntu wa mchapi ya ba ele mbozi chapi ya mbira mu

oba baganda bo, oba mikwano jo, oba ba obibo, oba ba ogibo. Bakuise mu party za ba obizi ogizi. Ekikutwaze moto kachichi. Ekikutwaze moto kachichi. Obalage nti wagula. Oluza bunne yo bapakinza ba moto ka. Mpozi bana basajja bakulu abakula akuledda abafuna afuna ebisente byabo. Naye myaka jaffe gino kivubuka bategese okumanyagana ku somero reunion ogenze na motoka kale genda nayo nga yiyo nayo gyewoze na bwewozi wali ogende obalageko olaba pressure gye weeteekako bakuteeka mu kifaananyi kirala okirabye ne weeba yiyo osobola ogirekayo olinnya boda boda genda obeere nabo. Gendo nyumye nabo, seka nabo, ere mboze vere yo. Mulimu gurupu, mulimu meeting. Boba loza buloza, alabi kaina sente, no waka kaza dalanti olina. Uira gachi, oroza basanyufu abu. Oroza basanyufu. Mudilo waliwe nkumi biri biri, gosudewe biri. Otegezaji, yigo kubeira kuangala na abantu. Ni woba mugagga basu deo nusuru kumi nukumi gosu dewe itano mugagga nedda kale bawe mutwalo bawe vidi wali wobi nusu gota dewe itano otegeza chingate wazenabu muso undaka sente mpoze vye mbaga yobianja ulo mwaba mbelela wumu namwe muso undaka sente ka meeting orusi wagame no bagamba sidi namu Gwego basu ubili ya mwoku wane senti. Tulete ubili ya ubili buli mwezi. Bagambe aha. Naze sasi balide kubajeti. Siri na mwunja kuweleza. Nengo zina wano muwariti. Ngani bagamba sasule miezi itano. Ujisovule mituwaro kumye ubili ya ubili. Ujiteka u. Bagambe nja kuweleza. No kuweleza. Listi nti ya weleza. Weleza. Ateka. Weleza guba we. Guba wandika. Luha u. Bela mubase imba yo. Hey, yigo kubala abantu kuangala na abantu kiba kusubira mbalage kirala bakanyize mitwale ebiri wanise emikono aizo ntono etano weeragachi oloza basanyufu tola kona butozi bagambe sente ezo nyingi naye ngozi sobola. Atenga gogo wala wamu ngali na wamu kubalina. Bagambe zo sente muganda wangili tuja zisobola nyingi. Gubele mutwalo. Lekabuba wakane. Nenga ya inga chubado ya gala. Lekabuba gambe. Hii gwe gundi na we. Haa wabado ya gala au. Toleka kukule embera anga ate guo kule embera mubiadala. Gwe mugaga. Ate gwe la gula ganti guwa kule embedi. Toba beda mjiga kuangala na abantu. Abinganda zo. Mikwano jo. Ogenze. Kuchalo. Oguzeke taka. Oyagalo okuzimba. Na yibala ganti goli wanja ulo nyo. Au ogendo kuangali labo. Bola ganti oli wanja ulo. Tuyagala na kubabu uza. Nenga wozimba baneiba. Wozimbe nyumba. Atori okolera mu kibuga ogizimbe yo mabbali tobabuuziza na kwanga bibagenda okujirabirize ye nyumba obayitako buyisi bayige some embeera zaabwe bali batya kulikayi ne motoka nti nedda nguze nnyo mu bantu bali wansi nnyo kali jirekeri posinga waliwo obuyotwaliramu jirekeri Wonayigebyo ojja kuwangala bulungi ne maliyo ejja kuwangala nyina abantu bemmanyinga emirimu gyabwe abantu ku bizimbe balowooza omulimu gwa mukazi era ng'omusajja bamugeya nnyo musajja oyo tayina

0: Me gonna do free of fire, free of fire, free of fire.
1: Kuna mbereze singa, kumukutu wogu singa mu Uganda. MTN. MTN Uganda, irunga mizi wechito,
2: mbubu gabi chinawe.
3: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala. Ezenja ulo, mu program, etuli omukeze.
4: Yes, mutuli omukeze twagala kunonya kubona fabali ku nguudo ezenja ulo kulaba ebyentambula ebifaananyi ku awonno gye basinzidde amakyaga olunaku olwaleero kuggwa agenda okuba ng'oyingira ekibuga Kampala afuluma ekibuga Kampala. Twagala kunonya ku munyonyi waffe Lule Abdul Sharif ku luguudo lw'Entebbe tulabe yo embeera eri etya. Ono gwe asobola okubanga ogenda okozesa oluguudo olwo okusobola okubanga weteekateeka bulungi naye kiri eri gwe yonna gy'ogenda okubanga oyita amakyaga olunaku olwaleero kuyingira ekibuga Kampala ofuluma kibuga Kampala awo nno manya nti gwe muvuzi wekkaali ku luguudo agoberera amateeka ekitegeeza kijje gy'oli ng'ogoberera amateeka ag'oku nguudo okusobola okubanga otambudde ddala bulungi. Omukulu Sebo.
5: Mukama wange Sebo.
4: Bwakedde butyeyo Sebo.
5: Bukedde bulungi mukama wange kaseke ndi bukedde bukyeyo.
4: Ngati tuyina tabu yonna.
5: Mwebale kuweereza Gwanga awamu ne bakama bange bonna abali mu studio za Radio Paro.
4: Amina nawe okuweereza Sebo.
5: Nkale bakama bange.
4: W'osinzidde olwaleero ebyentambula biri bitya?
5: Mbeyanzisa nyo bakama bange mwenna abali mu studio za Radio Paro kikumu sambu katambyeze mwenda. Ekula ly'omuntu wa bulijjo. Nawe ndo mulungi munanga yekumije ku mukutu guno okuvale bwakidde kiriza nkubuuseko ti munange wasuzootya mwebale twagala mwebale twekuumirako naffe nno bwetutyo twasalawo okubaweereza mu buli mbeera yonna n'embeera eno eyaga oku nguudo nayo ne tugiteekako nga twagala gwe munanga ayingira ekibuga okiyingire ng'otegedde wa wuyita wa watali walungi nange nno ndi ku luguudo lw'Entebbe ng'okuvira ddala ku nkulu ng'ewasala emmotoka zibale zitambula ddala bulungi nnyo bw'oba otuse ku bbatabbata zitambula bulungi nnyo era amasuba mu junction bwe ntuuseewo walaga kikajjamu weekali akatonotone dakika nga 5-3 we munanga ayingira ekibuga bw'oba weeyongeddeyo n'otugaana okufiiriddwa mu sidde eddakika eryamu ku bbiri naawe gy'ogenda okugumiikirizaamu olwo n'obeere nga weeyongerayo abadde amaze okuyita kufiiriddwa mu sidde n'otukawana mu junction ye najja n'akumbi mukwano gwange kakuddemu awo ngera bw'omanyi aka Friday kale nandi kuwadde amagezi kikkirira ku luguudo olwo olukkirira ku muzikiti gwe wa diniya ojjamu ndeeba ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ogenda kuviramu ku mmengo hiroodi ku paaka ya Usafi embeera ekubeerere nga nyangu nyanguko obutasiŋŋaana nnyoka jjamu wano ku kyebusaabala ziri lyanda ku lyanda era ng'ogumiikiriza eddakika 5-8 bw'obeera omaze okuyita wuno tuka ku nkulungo y'ekibuya kuva ali waggulu ku Prayer Paris ate olwaleero mukwano gwange walungi nnyo enkulungo y'ekibuye zitambulidde ddala bulungi nnyo wansi ku bitaala nga bulijjo eddakika ziri 3 ku nnya z'ogumiikirizaamu olwo nno ne weeyongerayo entambula y'ebidduka majaga leero bwetu bwefaananye naye mukkirize olunaku nga be luli lwa jjuma njagaliseko baganda bange bano bannabukyambala ekakubo abo Bakari Ssendawula Kampala ne mukwano gwange Haruna Kakosa okuva mu nnyumba ya Makondeere wakikumu shamkanyeze mwenda Paro FM ekula y'omuntu wa bulijjo nze Lule Abdul Sharif ndi ku luguudo lw'Entebbe.
4: Buterevu tuyanze nnyo tuyanze gw'omukulu Lule Abdul Sharif ku luguudo lw'Entebbe lw'embeera gy'otuwadde ku sayidi ebyentambula ebifaananyieko amakya g'olunaku olwaleero katulabe ye omulongo waswa ebyentambula ha omulongo simanyi yakedde mu musala akasimu nga tekaliiko
6: tekaliiko
4: tulabi kati tugenda kusobola kumufuna olwaleero tujja obaolya okusaba gwe avuga ekidduka okubeera omwegendereza ate ng'ogoberera amateeka
6: ati munaye twatandika okusala lwakusatu paka na kati tukyasala yayinza okuba yasuze mu bbaagiro naye basobola okusala ekiro basobola okusala ekiro
4: simanyi oba kikkirizibwa ndaba kusinga kuzitambuza mu kiro
6: bano abaagundi bano abaalufula bazitandika kiro
4: kati kino kino
6: simanyi
4: tujja kufongera okubuza wadde naye olwera we nayita nsanga bagagula nnyama budde kiro kati simanyi
6: obudde bwobufunidde ndowooza wokikolera kati ayinza okuba akeddeyo obukeezi
4: mu lufula
6: mubajiro okusala iwe anti webasalira bajja mubajiro nga tugendeefulanga eno
2: Chiso huko kubanga akende kujijia kubulago.
7: Mbuga vichinawe.
8: Ago kungudo. Traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiridde kungudo ze kibuga Kampala. Ize nje ulo mu program. Ituli omukeze.
4: Yes, mtele mkwewe zebe zo kubango chatu mbude kule rio mtu wabujuna yungu kujukizantio ino kubango ukura kumachianga gano kwe kufuna kachupa kalo kubumu kuduka ili kulio kumpi ni supermarket kulio kumpi mnange mbele genda kubango kutambula dablu unji kari nukasi babako subulo kubango kwe kuwata kuduka ili kulio kumpi mbele genda kubango kutambula dablu unji juki lanti ogenda kufuna mwe mirundi yebili ofunye mwe mbavu ate nukubango olimu wanguzi na tila nzikirizamu kutege zenti teka teka ya fuka mnamo ya dakone pale FM esembele dokubange gali wawo ono mkisagu ina ukulabanga akajitika kusibira ya wabweru kwe kwa nguo wangu yo kujo kwa andisano kupale FM osoro kubanga wita wamu teka tekeno jukira nti omulembe gotulimu mwembe kwa digito wakatibuli omu na maulire olimu na maulire mchitundu cho ogina kubanga maulire kwa gajia kumuntu omu wabomu lala wana kutuala mkote okuwa ujulizi ngosoro kubibibyo wasenge biku jereza osoro kubanga olimu na maulire kumukutu kwa TikTok, YouTube, Facebook na mimi kutubira minji na jukira nti wuna wetagi samu obukugu obutamenya mateka ono mumbere yo kugasikisaka ugasengeja ugasunswano gawereza yenteka teka jetu gino kubanga tukuyisamu nteka teka ya fukamu namo ya dakone pale FM nga ati tugamba binji biyo gindu kubanga uganyuruwa ugena kubanga uvangulwa oiga iba kolo ubrango ono nesimbe jia kubanga uzenu gira tutunuli ya tutunuli zinti nzendu muna business nemi limo jange omulembe gutuli munti umuntu wasubulu kweko laka langu nga ye ate na kewerezo wa kumutimba gano gwe ebe natu gina kubanga tukuyisamu kare nujangu wandi sana kutusepsioni ya pale FM osoro ukubanga weta wa munte katekeno uba wandi kinamba isi mwenu wa manga okumanya ebisinga wo na waliyo nga wasoma ko wasoma maulire obukugu oba practical zablam byonna mu nteekateekeeno yita ku noti 7 noti m ana mu 5 chinana mu 219 noti 7 noti m ana mu 5 chinana mu 219 oba oyinza okuyita ku noti 2 noti noti chienda mu 2 nkaga mu 7 10 m noti 2 noti noti chienda mu 2 nkaga mu 7 10 m okumanya ebisinga wo.
6: Okay, chibachiru njo mwana omuntu ana musomero nga ba nga bakubatanga basambisa maguru agasuka mwabiri. Omwana avayo nga manye dini, nga manye ebyaluzungu bya because atenga manye ebya mikono nga nacha sobulo okweyimirizawo. Fetwa tandikanga twasomanga mu masomero ngova mu sukulu ngogamba banes muvaka. Sige natula akangi na nonya akalimu nkole na just imagine omwana wa senior four mwana wa senior six anage ndo kukosa mulimu chiye kugenda kola na ye ova musomero nga esomero likuigiriza bya mikono tandikira waka no tandiko kola wo bulimu bwo butono tono atesede no zifuna muvaka yo ngo oli waka ye wakiso muslim senior secondary school yageno chikolera bana basamisa magura satu basangiwa miles 18 ku Hoima Road senior stage musinji kwa usiramu, noba ntoli musiramu, gendo some enzikiriza zo naba zaaniliza. Katino, basumesa dini kudalali ya idali neshuba, ati basumesa bulungi nyo, mubie mikono basumesa bantu kola sabuni, abano kola sabuni ya bizigo kutunga, okuba jani mechanics nevi na vinji, ati obango ino mutwe mashwa Allah, ogenda somera kumagezi go, basa ribazi gaba akademikali. Katina na talanta, na yenga tomanyi ya tula ya zingama, tojimanyi, tojijayo, gwebukayo wencha, nyinga tuna kwezu ula, ntugwebukayo wencha, bagenda kutalanta yu bagenda jikuza. Bagenda jikuza nyo, bakubaba teka kwenyesi la kutalanta na ebye mizanyo. Security guluguru, ebye endia nonji, nendis, nebye enda bidida, library, laboratory, na webidi, ku wakiso Muslim Senior Secondary School, kuba kunote msavu noti nya, msavu msavu, asatu msatu, chenda mutano. Noti msambu, noti nya, msambu, msambu, asatu, musatu, chedamu, tano, okumanyi visinga kwa kisa Muslim Senior Secondary School. Tugende, mo, breakfast sport.
9: Ebye mizanyo. Ebye mizanyo, sports breakfast mo, etulio mukeze.
4: Yes, mbiye mizanyo twagala kubanga tukutusa ko boli yawo enteka teka bezimiride kutusa msaiche bya mizanyo munafe taliwo. Bana ye kati simanyo bana yali mukusala.
6: Aje asibye wano no roku no lwaso kwa mukusala twali eri ku masinga jamba.
4: Sibo. Kama wange salina sifo baba ogenda okusala olwa lero.
6: Tuli omukeze mu okolera.
4: Tuli omukeze mu okolera sibo. Kuzingo yagala tusabe
6: Mpereza Chibumba.
2: Tukutere kufuru kugeti tukororu kwe.
6: Chibumba zo chenja gara ubakale. Chenja fara njiriza Chibumba.
2: Uwa kujire mu Chibumba joka.
6: Inakwe natume Chibumba ni Chimugula. Naka maze mkuhiri
2: na
6: chifana gane Chibumba.
2: Nizo kubai Chibumba.
6: Kale sensigo.
2: Bifana gana.
6: Na ye mpoma ya anja ulo.
2: Omu kumutu ma oine chisoro chwa mga njale Chibumba cha chino.
6: Na mga ngeendela kubucha ndetele Chibumba ya tambla buche za mlio kumbile zibula. Na gama tenzo ono kubuta muwacha ya gala.
2: Kamutuwele chifana gana.
6: Na ya ngamba nsonyi wache mbuze. Na ye kufana ngwele de chifana gana ya Chibumba ngansibu.
2: Kare na.
6: Kato upele ze sibu kwa ye fana, ye fana njidize Chibumba. Na ye sibu na ye woma. Ye woma. As long as umanyi how to prepare it. Umanyi mulimu obuntu obulinga
2: buyi. Ekibumba ekiba kiweddeyo. Nze no mpereze bere sirina ko bizibu.
6: Oliagala nye bere.
2: Bimpomera.
6: Kasaba lifumba nilijja bulungi
2: nali bato. Oba wasaze ente.
6: Chogamba yembu zeina bere. Ena chibere. Okay, tuli mu byamizanyo. Okay, tuli mu byamizanyo.
2: Bila je bikabya baganda jalina okuzanyibwa ku lwo kubiri, ku lwo kusatu. Enteka teka neja nga luna kuruwa hidi. Nijungeze buwayo.
6: Yes.
2: Swe mpira jino jaza nyidoro na kuruwe gulo.
6: Yeah.
2: Iramu mpira jaza nyidoro na kuruwe gulo. Wali kawande sisi na chinsige. Ngo ya jikaka nyeko na ijukuba gole emu.
6: Ngo ya kubye na chinsige.
2: Banu ba, beba.
6: Bapo.
2: Siba gundi.
6: Uzaifa. Bapo. Po no
2: Po, na ije di ango.
6: Po wango.
2: Bridge wangu. Na mjus mani kumutige kari yangu.
6: Ate bosi bebo. Amanya ate kumaralaimu. Manya agabu. Gaba Faransa.
2: Ego no wali kutisari kawande sisi.
6: Po mwakubye. Mwakubye omuntu gole emu kuziro.
2: Yakitani kunyonyi na chinsige. Njukuba gole emu kubwerele.
6: Alavi kaono. Ya kute haji sendegea. Ainzo kwa iwa na chinsige. Sisu bilanti wa nyonyi nyangu ono.
2: Imamba kakubuza. Nikaka na kasimba. Neka kuba go iko kunaba kusabula
6: gole mu kuziro wero sibo bira no
2: kuba
6: muliyo bane yogundi no nechi nechigama ha sawa yonoja kuteba ogena kulanga buziki deji eyo gole eberuma mze nkubulira
2: kati mamba kakoboza
6: ene time bane subinti ngenda kugatta kubona bakaba khatali kamu
2: bate nawe nawe akulembedde ononyo yaule kuga mpira kuga ku pressure gunyuma nyawo
6: gunyuma
2: gunyuma oya nonya nawe
6: oyagala ononyo yongereka obili alime kusanga mangu na ononya tulisto
2: kati mamba kakoboza ya koza ba kasimba mombeje cha gambi okusabula walikuwa kisha
6: enchima no mtema omusaji baba de balemereddwe mwe
2: werende mu bunya
6: balemereddwe mwe mule bagena mu bunya
2: aba na sif sebo
6: baina bigundi gundi ebikisa kisa
2: ola bikwa mutima omusaji gwaba engerije gwarabinga bana engerije bajaje ba Buganda
6: nega katuba tuba
2: tuba so kwe
6: tubaleke gole mu yingire
2: gole mu mu bunya e yingire kukakana nge nchima eisewo
6: ne penalty nya kusatu
2: ekobe nenga binyunga gwawedde maliri
6: bako jange ne ba gundi ono ono hamidu
2: abenga bitoba ina
6: ko chira ina ko hamidu ono waswo ono biko ya ya de asamba mpira to samba uno mbayi zawe musambi wa mpira and is a very good footballer
2: obudde obweri buyinzo kubula
6: ante yasambi
2: nga je yahadde
6: hey kuba ye wenyunga kakati abantu ne ne omuntu agwe manyo wenyunga
2: ah singa yabade
6: bano ba gundi bansa
2: singa yabade mutegwali wedde 0-0
6: yali tebye yo bageze mu penalty ko bene wane li wangula penalty bili kwemu ogwe bikabya baganda ne kugenda gutyo atugenze mu Uganda cup final
2: walifu fa technical sente njeru
6: yes zigenda kuba sawa muenda olunaku lwanja vile genda kwatagana nechitala tulabe ani yani
2: onaulira
6: kobombisi nagwe mpagira
2: ono twina wa mwagizi wa vira
6: editor
2: chiku na uzai for az wa
6: ndimia
2: sinzi jukira naye
6: wa vira si wa kasisi
2: jukira ngo
6: vira tale kajisambira nako
2: jukira ngo wa vira tubagenda kwambaga nechitala
6: ano ano watch ano watch tala wana
2: Mwana tewa
6: mwana tewa tupu ugira bibali Achitona alabika ina safe.
2: Ono, tuwaina umu Muganda wafe umugenzi. Octopus.
6: Yali wa chitala wama.
2: Yali wa chitala.
6: Kati gadunyo wa ye waji.
2: Gadunyo
6: wa ye waji. Muda muda kuwa gila chumwani.
2: Gadunyo wa gila timu chi.
6: Kuba yali ya bulaya. Ye mungereza sikulaya. Mungereza wa Liverpool.
2: Gadunyo ya tafana gana Nasif. Nasif ya tubuza abuza wano. Umula pita dalanga afana na KCC.
6: Anisari.
2: Nga wakansu, leta kiliza. Kati gadunya si, wawa wagira timu chi wano.
6: Mudambu daka?
2: Yeah, ati wawa timu chi.
6: Ono? Yeah. Wina ya abuza ringa sari. Semanyi.
2: Wangaba wano? Na ita watu wamanyi na wano?
6: Wano? Watu wano na usi manyi. Abuza abuza.
2: Chuma chuma tambi zambere yuko.
6: Hey, walau abantu abuza abuza. Bana yangu tu buli lemo wagi.
2: Bala bika baba ni pressure ya wili.
6: Ibata agala mubaye.
2: Ibata agala tumani.
6: Kubaye ya.
2: Katika mnabuka kana yesi mani timu chini ya wagi.
6: Okay, era ujia kwa na kuruancha katugenze ebungereza bulaya.
2: Omwana.
6: Sibungereza tugenze bulaya.
2: Na ye.
6: UEFA Champions League final.
2: Sawe ujia kuberemu.
6: Na kuruancha.
2: Yaka ungezi.
6: Wola vila voti nga sene wangu denta hali kila huku mpita naro.
2: Zina agendo kuwira sawa nyechiro.
6: Tezi jia kutuka na yo. Jia kuwao sato watege Dania.
2: Nga.
6: He he. He. Aseno kwa kamo. Ogale wo.
2: Chena asoboka.
6: Oyagala kugala wo dela. Kugalila wo dela. Ikapia je.
2: Zibubwa.
6: Oyagala kugula honga wemugira wemutambuza.
2: Enjeli choro yoke debuti ya sene kuwe kamo ikgale wo.
6: Fashionista jangu.
2: Anja kwe unyanga abana. Banonyeza achiba ite mukamori.
6: Tola vanti no abobe gira nyo. Abobe gula nyo by the way. PSG ye gula nyo
2: ajitia. Ye gula na yate mukugula kwayo.
6: Ye gula tefene tugala. Egena kugula tukubeyo ndewe kama kama bubili tugale.
2: Nge no nye wali omuriango PSG.
6: Chitofo baka teba gula
2: na munya. Nye wali omuriango.
6: Baka teba gula na munya. Batebi barunji nena fetu wakamila gulo mukaga zoka. Chukula kanti. Hey, defense, kati tu samba defense nachi?
2: Men.
6: Na ataka. Hey! Ate bobe gula nyo.
2: Chemba manyiko. Chemba manyiko. Kumuntu, akarubye mu mwagala nyo kugalawo. Na msaidia jia no nyo buli yangu.
6: Nza siku ina kubuzi, mungu gangi. Gugwa bili emu.
2: Bae zote
6: ramu kagoro.
2: Onako wancha, sawa agenda kubere emu.
6: Na longu.
2: Zina agenda kuwira, sawa.
6: Nyo genzi wala. Ziba ziri sawa angasa tuneda chikezi kwa munga tutege dani ya
2: mi. Tutege denti ya raba lemele duo kujia kechikuwa. Chwa utawangula
6: champions. Kwa yukira vuoto. Kupoja kusuali la kumpeo.
2: Ngamba katezo kwa PSG. Sizo nini. Chwa kujia kechikuwa. Chwa utawangula kukupeo na sizo nini.
6: Chwa chitegezi kwa mato mkuto wangu langa.
2: Mungu ya mungu ya.
6: Kaseke jepila straight mubigambo vyo yogera. Towe tigida.
2: Chwa
6: chikuwa. Chikuwa aseno. Tujono uswade kusa kumande. Abla wana yetuwale chukopo. Inse eva na kugamba mchala wakua ya gano waso mchala umurunji kuna wasa. Tuliba gumikiriza, tuliba kiriza, tuliba tusuwira ulikasera. Tukabwa yuzo kugamba muna yirinda kumbwani.
2: Mbuchongila kote ataba wasenu ndababa vambada nyumba gundiba wagiziba mani yustegira.
6: Obadechi.
2: Ila juzi wendalaba wano mkujia guzoliba mbuzoli wasenu. Mumpere kede kumami wangenze ndi wa mani yunga kalirava.
6: Omukwano bwe gucho go guberawo. Yes guberawo.
2: Kandi yache chikula kidenti nabo banonya nnyo.
6: Omukwano aseno.
2: Oja waso mukyala wagira aseno agenda nyiga kole kicyamu.
6: Omukwano aseno. Abafasi ntwine mpise nuji kugamira kumikiriza. Tuliba kumikiza tuliba kakamu.
2: Obusungu ayinzo kweti kabwa season namba. Oja sinzo
6: obusungu mwatu tiro muwagize. Asinzo obusungu era police ne basaka tugamba kimu muyambe yambe temugira nnyo temujaguze nnyo mu Champions League muimu abatabagala bagenda bakola ebikyamu nga batulalikira wonti mwe muli ba mitima lugenda kwanda kunaja sawe mu awo nga tulaba vitinya agenda bikolaja makiros agenda bikolaja ye dembera ali biki
2: ate guwasino kusababu sabisinga batabitambude bulungi Londa kwa chimu, wachiri wagira vira, bebe gobye. Webate gobye wagira chitala, ukakanyizao mutima.
6: Ezange, yangi teriwa wano. Muyaho, muteriwa.
2: Awe kazizao, no gana.
6: Atendi muyawe.
10: Sibula kuweka kanyiza kuchitalo wabaku vila maze ndi wa vipers. Mbe nandi demu vipers olu. Feba kusagwa de tumalaga sana.
11: Kujia wabu sungu guli.
10: Ata wali kusimu.
11: Wabu mtima guli wabu wabu.
10: No. Era mba tuse kufaino na emidari nyenda jamba. Newe nama kutecha kubidi. Wuko inachi. Omwa kaguno chichu wabina choraga. Kwa wakuna chongamba kaseke.
2: Mjira mchia.
10: Chukopo cha zeda.
2: We mwachu yoye tibi chiteta. Mjira mgado wa kaguno.
10: Yes, batu kwe chifana nyi reflection ya ze ya made ya ready. Ama tulipatane kando wazolabia. Jeyo nese ya ready.
2: Pechikola.
10: Mchepe bumaibu batu tuziza mchaba wabade wa ready.
2: Pechikola.
10: Nene, wali wabena wofu. Wabena wofu. Wabena wofu. Wabena
2: wofu. Tulabanti na kuzino waita narongo.
10: Okay.
11: Zikiriza mtegeze kuba na Faba Superstar na Sunday Primary School baga simulia dena na boarding aliva kunasa utuwa kuchibine cho msambu. Superstar simuli wanji nyonva mwenye sando kubira mumu iza atandiko kusuma ngatiba gawa sumisa batende kidabu njibuona bagida kubangu bambangula edin na ABNC. Esumuli nilea Superstar ili wali mkono baga kilomita ziri kumina mkago kuve Kampala kujinja yue. Auno kumanjibisinga kugendo kugenda omwano bengo mkwatre H4 odusuma luakatandi. Kaba kubira kunoti msambu nye noti. Chienda musambu nsambu mwe musambu munana noti musambu nye noti chienda musambu nsambu mwe musambu munana okumanya ebisingawo kwebyo.
10: Okay, tugenda mu kutesa.
12: Okutesa kuno kwe kutesa mu etuli omukeze.
11: Mumbeja okutesa akadde katambudde.

edobozi lya perituka era neba minister abalala bonna betwadde tusuubira abamu bazze afe kati tuli mukeetalo na kwetegekera kisanja kino ekitaliimu kwebaka ekitaliimu nguzi ku mulundi guno fenga abantu ba wansi era ne pulezidenti yakikoonyeeko nnyo tetukyayagala baminisita ba mu ofiisi ofiisi erina balina kubeeramu ennaku tonongenaku esinga balina kubeeramu feno wansi kuba olw'ebintu bingi n'ebiri mu pulogulaamu za gavumenti nga gavumenti ebirowoozo tebituukayo ate pulogulaamu nezijja nezingamira wansi ku ground ekyokulabirako tetuli ba boda boda tetuli ate tuli nnyo mu bya parishid womenti modo naye ng'omukulembeze era ng'amaloboozi tuba tugawulira parishid womenti modo waliwo ensonga nnyo baminisita abo batajja ku ground zetugenda okubategeeza nti ebitundu naddala n'ebitundu bya kampala byafuka obunene kampala limu ebitundu ekyokulabirako bagamba omuto gy'amanyi enkuba gyetonnya lyakuba ekyokulabirako eky'omuluka ogwa kyebando mu kawempe waneeno omuluka gwa kyebando gulimu ebyalo nga birina emiruka gyegisinga obunene lizanga omuluka gwa ekyalo kya kisalosalo ekyalo kya kisalosalo ekyalo kimu okyala nga kiriko abatuuze kumpi omutwalo nga gumu n'ekitundu kwebiri ekyalo kimu so kitegeeza waliwo n'omuluka gw'osanga nga muluka mulamba nga tekuweza bantu wadde 15 so ebyo byonna balina okujja wansi ne bakola evaluation eyo ne bamanya obungi bw'abantu abali mu kitundu n'emiruka egimu ne bagimenyamenyamu okusobola okuba nga obuweereza butuuka ku bantu kubagamba ejeteka weriri eribakkiriza okutondawo ebitundu ebirala so n'ensonga endala nyinga ddala ezaffe eza boda boda tubaminisa baffe aba Kampala tubadde twatandika nabyo enteekateeka yaffe eya boda boda no mu kibuga mbasaba tutandikire we twakoma kuba bamanyi ekyokukola batumanyi batubadde nabo ate pulezidenti yabakomezaawo then njozaayoza nnyo n'abakulu abali mu minisitule ya local gavumenti kati bonna bavubuka tetusuubira okuba nti nabo bagenda kuva mu ofiisi badde ku gurawundi enati emirimu gitambula ate bannayuganda baganyulwa mu kino ekisanja fenaffe tugenda kuyambako nnyo tetugenda kuddamu kukkiriza pulogulaamu za gavumenti kudibagibwa lw'enguudo ffe tuzikozesa awali olubudo olutatuukiridde tugenda kulabisa mukulu jona n'abawuliza paal fm ffe tulina waliwo abantu webayita bayinginiya nga tebaasoma naye abayinginiya abaasoma baagaana okuwuliriza bayinginiya abataasoma feno wansi bayinginiya abo abaasoma bajja ne tubagamba nti awo we muli mu kuzimba olubudo weetaagawo ebigoma ebinene waliwo amazzi mangi bayinginiya abaasoma ne bagaana okutuuliriza bwebamala okukola oluguudo enkuba n'etonnya amazzi ne ganjala olwo abaani abayinginiya omutuufu ono eyasoma ali ku kyalo tubagamba nnyo ntife ababodaboda n'abantu ba bulijjo abantu basalira nnyo wali wokuwemuziteeke wali bayinginiya abaasoma ne bagaana okuwuliriza abantu ba bulijjo so tugenda kufaayo nnyo okulaba ng'abantu abo naffe tubateekako eriiso nga bannansi kugaagavumenti nejja mu bantu eno okulaba nga tetukkiriza kuddamu kudibaga bintu bya gavumenti nga tulaba okmaki nga tumalibita ensonga ya bodaboda temwali mugaba ejasfaire bagambye nti ababodaboda bamu bagamba nti okuzifuna kati ngulu okuva ebbeeyi y'amafuta bwe yalinnya ababodaboda ate naffe netubasomesa nebategeera ndi kati ate waliwo n'enkola eyaffe ekikunyiza amasanyalaze ateekekerezaamukko okusinga ez'amafuta twabaleeterawo piki yekika kya spairo era tubadde tuzibwaaa mitwalo ebiri n'ekitundu ate nga basasula kakasente katono mitwalo 12 bali twagala ku mulundi guno wagoda kuddamu kutunda kibanja kujja kugula piki oba kufuna piki ya loni twagala bavuge pikipiki baddeyo mu byalo bagula ebibanja naye obungi bw'abazaagala buleetedde piki ezo okukendeera ne kampani factory kampani eya spairo yayongeddemu piki ennyingi ate tulina essanyu lingi nnyo eri kampani eya spairo nti olwokuba tulina amasanyalaze agavaavaako olumu yatandisewo n'enkola eya sola ng'ebifo wetukyajingira bateekawo sola n'amasanyalaze amasanyalaze gavaako batuwezaffe zisobola okusigala nga zikyajingisa amaanyi ga sola so waliwo n'ebintu gavumenti birina okutuyambako mu eyo enkola era zidde njagala okuvaana eno nga ngisabye kuba nakyo kireetera abantu okweyongera obungi mu kujja okufuna pikipikieza amasanyalaze ekya gavumenti okukendeezaako ku bbeeyi y'amasanyalaze abantu basobole okufuna batre ezikozesebwa ku pikipiki ezo ku layisi kuba kati spairo n'ebifo ebikyajingwamu pikipiki naye yafuuse factory factory gavumenti ezikengezaako ku bbeeyi y'amasanyalaze kati ebifo ebikyajingwa bingi bisinga ne factory okukozesa amasanyalaze amangi kyokusaba gavumenti eyangwe mangu kino ekintu ky'amasanyalaze ebidduka by'amasanyalaze ebyongeremu

Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkubafu Dembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebase obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka radio yo okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkubafu Dembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebase obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka radio yo tesirika radio yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga.

na newe togerira akyasoma PhD mu public administration ona ina degree mu demokrasia ono mu byokukola amateeka ayinamu empapula z'obuyigirize mu byobukulembeze abinamu empapula zi certificate ezikwata ku byenfuna azirinamu empapula yakati bono olekono mugenda kakasani munnange nebakiriza nga tebalina kye bagaanye era ano twalabye nga Jessica Lupo nina Banja bebaza Palamenti olw'okubasaamu natera obwesigwa ne babongera obululu okubakkiririzaamu ne bagamba nti bagenda kukolera wamu n'omutima gwabwe gwonna bagubayire mu abaka ba Palamenti ne bannayuganda. Nabanja bwe yabadde ayogerako yaweze okusitula ebyenfuna by'eggwanga okuba ku bitundu 6/8 ku buli 10 era nga yeesigamira mu by'obulambuzi enteekateeka za gavumenti nga bwe nkugambye ng'oli mwene we yabyogeddeko. Naye bino byagenze okubeerawo twagenze okulaba nga oludda olwabula gavumenti nga sinumativu n'abantu bamu ne bagamba kale tetugamba.

إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده فانا نيتيا نو ملا حجة نو دامو ماندوا مولو بالي نغا چبا چبو نيسا ومتو ينغابا كبوين سوني mbate haji ye yagenze mundagu chijja chitya katiseka che unyaga mbate chisoboka namwe mulimba abachikozo oba olimbye nnyo apana techisoboka nagamba nti buli omwama nye chengera chokuba nti Allah ya mulese muhijja kuwanga tichisangika ebintu abyogera yani ye Sheikh Bandar Balila ngasinzira wali ku Kabul nako olwalero Uruwale njini wenjini ngabili mumu enda. Umwezo guo kutano. Ntege izangi nakuzo mwezi kumina bili, umwezo guo kumina ebili, mwaka lukumu binana mmasamvu, ilisa idibili ya bili mmukaga. Nagama atimanyati Allah ya akulese. Era akulese lwansonga. Allah ya tuwala umuntu wo mugamenti owange Allah ya kutuwala. Era ya kutuwala lwansonga. Ensonge nkulu. Eyo kumusinza n'okumwawula mu bw'omu bwe. Bwatyo n'agenda maaso Sheikh Bandar Balila n'agamba nti bahaji olunaku olwalero wabyogeredde ebyo nga basigazayo okuba ekiwagi. N'agamba abalala nga bagenda kikubanca abalala bavuddeyo waliwo abamu abasigaddeyo. So n'agamba nti ebyemu kubisigaddeyo then n'okusala ebisolo okyalina chance esala ekisolo ekiro kyaleero oba okifunidde oba enkya ku makya paka ng'enjuba tennagwa olunaku lw'enkya wonna kaseera okyasobola okukasalyamu ebisolo waliwo famire ezimu barakallahu fikum nga bo basala ne bagaa tuli abantu tuli bameka tituli mwenda aha tukoze tutya oba tuli kumi nti yes katukuyidi tusaleke mbuzi obendi ganya oba tukwate yes endiganya enako esigale tugenenga tusale ndiga biri biri biri biri paka katena kuzine satu wali basaze nya wone bagenda ngabasala biri biri biri biri neziba yola 10 ni waga nyama yafu tujajiri ya mufeze zi. Ngayo tugabira kaba tumpola mpola mpola mpola. Hidi etambule. Hei abona boje bali. Waluwa balalanga bulifumbuli omumu mfamilia salente. Chitikiza nti wagenda kulia nyama igendo kube ilao. Kati echikulu buli omumu asalo kusinzira kubuso waziwe. Awamu no kutia kwe omutonziwe. Kati ebisolo tulina bisala abatannaba kusala mukimanye nti buvunaanyizibwa bwammwe okusala ebisolo era temwegayaalirira bw'oba ozifunye sala bw'oba okimanye nti onaasobola ozisasula tekigaana kwewola oyinza okuba nga just sente oyingidde bw'oba tonnazifuna zituddeko n'oyingira ku weekend nga tonnaba zijjayo noga wano kafune ku zino omuntu alina cash enchanja muterako oba ku Sunday zijja kwa zimaze okutera obulungi kwa account oba ku Monday jagenda mu bank agundi mujira emitwalo je asa tumwetano je yampoze ne sala udhiya tichigana bobango kakasa ndi banjo ogenda disasula obusira buku kiriza no genda no newe wala sente no sala nagamba ngamaliza Sheikh Bandar Balila nagamba mukimanye temukirizwa kuva mu Makka nga tawafu lwidaa tenaba kugwa nabi sallallahu alayhi wa sallam yalagira nti omuntu ekiba kisembayo nga tanaba kuva Makka kwe kwetolola Kaaba tufuwe okulaba nti Kaaba bonna wenda abali e Makka n'abasuubira okugenda insha allahu ta'ala tusaba Allah atwanguyize kwe kubeera nti womaliza emikolo gya hijja nga tonnafuluma Makka kukomawo Uganda oba ogenda mu kibuga Madina soka obeerenga okola tawafu lwidaa tawafu yokusibula liyakuna akhir ahdikum bilbeit eberenga endagaano ya mu Makka akaseera kamu akasembeyo mu Makka kali wali kukaba ehitibwa bwetyo khutuba ye Makka bwe yatambudde ne

0: bandar balila era mbasaba mukirize tubere nga ate tumulamu katono tukomeo ate ne khutba ye Madina nga asumidwa Sheikh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim insha Allahu ta'ala tuchusa kalimi ko tonyega pesa lyo abatuandika bisinge bade TV ntoko atakuri moti yo sigalako tukomao
1: Ucha uliriza kutubaze makani Madina ngabazi sumedua kujumwe uruna kuwarero Umono kufunua murimi wafulua wano Sheikh Ntare Bashir
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ويبالو كبانتو يوشاليكو كبال FM كولا ليوم متوى بلجو ناو علي اتولينجرا كلايفو يا تيك توك وبا يوتيوب وكولا شاما نيوكو بيرا انت منانجي كولي ويقالو كماني بيشي بيابادي مخطو بياسو مدوى مكة نيما دينو لناكو الواليرو ناكو زوميزي نغا كومي نبيري وميزي ogwe 12 omwaka 2000 ana mu musanvu ate kusaide ndala ngazi bade nakuzo mwezi abiri mu mwenda omwezi ogwo kutano omwaka 2 mu mukaga njoza abasilamu na abafunye bifo mu government yekisikirize ne ya wakati mwina mwe bale kutoka ku kweyo mwatu seko sala Allah wafule buwanguzi ate aleme kubafula bali yanguzi abafule bawanguzi kubanga obuwanguzi tebuko ataganda buli bwanguzi ekyo kimanye mu bulamu bo bonna bonna tayib saba Allah belenga tasa okweisa neisa embi tugane Madina insha Allah taala nga tuliwa mu ne Sheikh Muhammad Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim omusomesa na chinku mchibuga echo era mu muzikiti gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam onono yatandise ngagamba nti omuntu abane ibada zenjawulo ulabofe bonda buzimbiddwa ku kibaita ibada okusenza Allah awe tuliwe tava ibada gwe mulimu gwa fo mukuru gwe tuliko nagamba nti ibada esingo okuba nti mpamvu nga ya mubiri ngemenya ye ibada ya hijja olujitandika olunaku olw'omunana atamba babatandika dolugendo kati nga tubaze lugendo lw'oyitamu tubala okuvanga munana n'oyambala engoye za hijja za ihram nobeeramu mu ihram olw'omunana olw'omwenda n'ozijjamu olw'ekkumi Noberange ero sigalamu bogenda bogenda ngokuba ebiwaji nokomawo mu tent noddayo nokuba ebiwaji nokomawo mu tent nolina kugamba mulimu omukulu ennyo era ogutali mwangu toroza anti sente ekisinga obuzibu ku hijja kwe kunonya sente nedda ekisinga obuzibu ku hijja kwe kujikola Allah najikiriza ekisinga obuzibu ku hijja kwe kujikola ngojikoze nga Allah wajagala na jikiriza abala niye hizo jiganyisa abala chinzo kubanga enkola jojikoze mwe ya ukana yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nange nechikuviramu okubira anti ate Allah takiriza hijjayo nagama anti ila nabi sallallahu alayhi wa sallam okumanya ali nkulu nyo soka na jisome sabu bakari na mga agenda okore na abantu hijja mugenda jiko la we muti chino chisi chitufu mukole chino nechino nechino na abalage chitufu nechi nechibi ila abu bakari na kulo mulimu guwa manyi ugokule mbela mu nkuya nja ya basilamu ya famu chibuga Madina na mbitundu ya bidala ebule nebwe ya debebili weno wafu mbuganda neweka tugambe mashariki ne magharibi bonane bagenda bakule hijja era wano nabi sallallahu alayhi wa sallam nabiranga basomeseza omulimu guno omukulu nagukwasa n'omuntu asinga obukulu Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu okula hijja Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim ngasinzira wali kumzikiti gombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatulaze chimuku biraga obwamazima bwaba nabbi chimuku biraga obwamazima bwaba nabbi nga nabbi yani nabbi Ibrahim alayhi salam Bwe sawa Allah na agama nti Rabbana inni askantu min dhuriyati biwadin ghayri dhi zara' inda baytika almuharram Rabbana liyukimu salata Ayi Allah wantu wangemba tadde Mchifochi ne watava mele E watadda chirimecho nna Na yei chichiba ante seza wo Wanokupi na nyumba ya misiso Rabbana liyukimu salata Ayi Allah wa imilizewe sola Nagati faj'al afidatan minan nasi Tahwi ilayhim Ayi Allah nkusawe mitima jama tujibirenga jiba agala nyo Warzukuhum minath thamarat Ayi Allah wabirengo bagamili ya birunji Ebyengira Laallahum yashkurun Basu wala kwebaza Wallahi Allah naafuro kumanti buli musilamu yenna Natali Abaya galo kutuka ke Makka Ate munanga ageze ya yagale nyo kusinga atanaba kugenda yo Gude chikuwe unyisa Buze yali agenze yo Abena buli kasera nga gambo baha Nidayo kodie Makka Obana asobola ko Banango bano onyeko Banji mbakade bafe Nga bagenda yo Nenga buli kisera ya gawana ya Allah zeke Makka Allah zeke Makka Banyi mikwano jafe Nga agenda yo gendo kulabe razi kunganyi So rufanyo ole mwaka Nga zeyo rufanyo ole mieze mkaga Nga zeyo Afidata minan nasi tahwi ilayhim Emitima jara tujagala yo Jagala okuda yo Ili mubantu bali nabi Ibrahim biyareka yo Kati eduwa nabi Ibrahim ya jisoma Nasaba nabi yangera Ntiyebibi alabinji Tebili mibu wa mubaka Na ya atitu visanga yu wanewafenga Tunaba nabida bau Gwede chikuwe unisa Kubanti biinji biyola be makanga Yugana tubida ba Ngovano kubida bakolu Wawu na engeri jebili Kati eduwa nabi Ibrahim alayhi salam Nebelanga etu ukirida Sheikh yagenze maso na gamba Nti hije tulago umubu wabu siramu Kwa hafe natuwe na chimunga tuso Nga tuli mumizizo Asinga munamu singa na takuwa Fena natuwe na maalafa Unakurelumu Teri ya isa gamba nti Nze sinaraba mwezi Ngezeza kukulaba na isi gulaba Fena Betuwa wakuwe na maalafa Tuwe na yo mnundi yo Gumu Tuwe na yo mu mbera yemu butu ala kubera mu arafa tubera yo mukasera kekamu era butu aba kuvayira tuvayo rumu onakulwaidi emakarubera olu rumu engo etwambala chechimu butu aba kubera muzdalifa tubera muzdalife watali tent fenna omulundi ogu gumu Kati obumu obwo bwetaagisa nga tubulowoozeeko nga tetunnaba kwawukana ng'Abasiraamu. Bwe tuba nga tugoberera nabbi omu, nga tukola emikolo gye gimu, fenna tutunula mu kibula y'emu, nga tugamba ne shahada nga ntuufu. Bangi bannaffe tufuna enjawukana naye nga ate fenna tekuli ayina bizibu mu shahada ye. Va kuba ayina ebizibu mu shahada, abasooka obaleke kale. Naye fenna tuli ku shahada y'emu. Atenga n'obulombolombo bwayo tumanyi nti bwe buno tubukolerako. Nogaya falimadha. Falima takhtalifuna ya jamaa. Ya jamaat al-khair. Lwaki mwawukana. Katisaga chatubuza. Wanono yagenze maso n'agamba nti au mukasera ko kubera Makka mu mizizo kubera Mina Muzdalifa mu Arafa tujjako ebyensi ebisinga. Nobera mu ngoye ngoli mu ngoye bii tokirizwa kongerako abachala na yabera mu ngoye zene eranga ina biyerekereza nganni qab qufazain niqab ne gloves buli omunga sekole sabwetavuwe elyo mutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala nomgayi Allah wallahi zewano omanyi bulonje bizibu yange ani agendo bimalira taligwe Ayi Allah ntambudde olugendo olwo oli wali mu'arafa Ayi Allah olugendo lubadde lwanvu jensi gye sente zino wawanvu Ayi Allah byempisemu okuva lwe nazaali bwa bingi naye era obimanyi nze mu nabyala n'obyerabira naye gw'okyabi sina kubijukira obimanyi kwate werabira ayi Allah rugendo rwange rugenze rurongoka paka wensobode no kujja kunyumba yo ayi Allah nkaka so kyasobola okuntwala maaso okusukka wano abadde omukozi nefuka mukozesa abadde manager nefuka managing director abadde director of studies nefuka director wasomero damba ayi Allah mpa zigulirawo no musaba ngoyole shobwavu bwo obwetaavu bwo obunaku bwo mu maaso g'omugagga asinga katonda bwolesa eri banaku bannaffe Allahu jalla jalaluhu muhijja mnu yateekamu ensonga y'obugumiikiriza era tujjukira ne sabur nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be gye baakola mu kaseera ka hijja mu kaseera ka daawa nga bali makka bw'otunuulira ensozi z'e makka bw'otunuulira embeera yaya omusana gwayo bugumu nogayi wano nabbi we yawangaaliranga n'ebizibu byeyitamu kati naawe fuba okulaba nti obagoberera fuba okulaba nti obusiraamu obukwata butiribiri obukuuma butiribiri obukwata ng'ekyatika nagenda maso Sheikh waffe omulungi Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim nagamba nti ekiri kimu kubiraga omulimu gw'omuntu nti gutambudde bulungi era akukoze omulimu omulungi kwe kukwata omulimu omulungi n'agukoberezaako omulala n'amala okusaala n'asaddaaka n'amala okuyamba gwayambye ati neyebaza Allah okuleeta oyo muntu gw'asobodde okuyamba so n'obeera nga buli mulimu mulungi ogoberezaako omulungi kiraga nti obulungi bukujjudde ekirala n'agamba nti hijja etuwa okubeera nti tusaba Allah akkiriza emirimu gyaffe nga tugimaze nabbi Ibrahim bwe yamala okuzimba ennyumba eyo mwe bahaaja abali eyo bagadde baffe baganda baffe abali eyo gye mulaba gye mwetoolola nammwe abaagendayo gye mwalaba nammwe abatannaba kugendayo gye mugenda okulaba nsaba Allah abatwale ffenna atuzzeeyo nabbi Ibrahim yamala ogizimbako kye yagizimbako n'agamba nti rabbana taqabbal minna innaka anta assamiu lalim yalina mutabata wa Ismail n'agamba ey Allah kkiriza omulimu gwaffe guno kubanga gwasinga okuwulira gwasinga okumanya n'agamba nti hijja yabadde asinzidde mu kibuga ekyo Makka n'agamba nti hijja Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim ng'asinzidde Madina n'agamba nti ibada eyita kuzinnaayo ekitegeeza nti tufube okugenda mu maaso ne ibada kuba tezikoma mpaka ng'okufa kutuuse haji bw'ova e Makka sigala ng'osaala wa'budu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin fuba okulaba nti osinza katondawo wala tamutunna illa wa antum muslimun okufata kutuuka ngako okujja kongo oli mukkiriza sinza Allah paka okufanga kutuuse tokoowa mpaka last eyo last breath mpaka last breath sigala ngo sinza Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti omuntu asinga obulungi mbakola hijja yeekuuma muyo n'abeera nga agikoze bulungi takoze mu byambya bya bichamu takole demu bono nefu tasobereza mbanne taze mukaya gana bibozi bozi bitagasa hije singo bulungi kati gwe kimanye nti wobango jukose bwocho omuntu bwato raja kayumi waladatu ummuhu ngalinga ngo lunaku lwe yazalibwa mukubera anti mutukuvu omutima gwo gwenyini gwenyini nga gusonyi abamusobya ngate naye kenyini kenyini Allah jalla jalaluhu amunazizako amazambige yamaliza n'ensonga enkulu ennyo era naffe nga tumaliriza y'ensonga ya hajj okubeera nti ofuuka ekizampo ennungi eri abantu ng'okomyewo mu nsi yo fuba okulaba nti ofuuka ekizampo ennungi eswala zikwate bulungi enneeyisaayo ekyukeko osanga hajj nga mutufu musajja mukulu owa muvubuka naye ng'ate mukubeera nti yakola hijja akyagobagana ne baana bawala oba hajja ti naye nga agamba hajja ti oyo alinga ng'ataakola hijja tumulaba nyambale yo inzo kuanga. Na ya te, ha, ebye kwese yo ngabi zibu. No, chiso wako kuwe ranga, munange, okoze hija, ate no okuma wo nobira mulongofu. Chanyini ya chuche chigende lwa cha hija. Si kola, no mara no vayobu vibotu, no vayobu goneda. Kola, okome uli omaga amenti, ha, munange. Ah, gudi, olukufaru ya genda muhija, ya chuka. Yafuka mlela nyo, mpisa ze, mjogira ye, mtu wengeri jabi kola mu, ya chuki da dala, echobu, sila mchebu kwa galamu. Mumbela ye mu, esualana zozi kume, mujamaa, fuko kulama antyo salida mujamaa, esualate zikuita ko, ukuzisalia mujamaa, muzikiti, ya nacho, chibede wantu wakufa hajoyo, buyagende make sualazi, unazona aziteka mu muzikiti. Webale, kubena tiyo tuuliza wano kupal FM kulalio mtu wabulijo. Tusigade nga ya tee tulinde Friday ja. Tuwele nga tukutusa koko tubendala emwe ye maka ate endala e Madina. Baganda bangi mwena wenaje musinzi doku wanga muuliza. Baicheba ando nasa na kazinga. Nasere au naona kabulengwa. Mwebali kuuliza PAL FM kwa liyo mtu wabulijo. Majukiza tesomeri ya Feria Mohanna Islamic Junior School. Jelisa idia yo umwana mlete, mkazinga wa Munsumbi. Umwana tumuandike, atandike, okusoma ediniye, atengira, bwakatiriza obulungi. Saidi jetuwaka zako yoruzungu. Abasade wafe, Kubilal Islamic Secondary School. Mwebali kubela nti atikati mutandiso kumi ya wabana. Na munguna sarafu mwebale nyo hajati Bilkis kona stone awo ichitende na we kutumideko mwebale kuwele anti atoko lente kateko kusumesa wana we guanga Haji Abdul Wahab fresh minds mwebale kubanti okwasa ganya emini mwao atenu mwebale ango tambuza wana we guanga okuduka olubabu rebulali emini mumu guanga ate mwebale kuwele ango langila kupal FM bulikadde nga tokowa saballa belenga kwamu ekisinga obulungi baganda bange mwenna mwenna abali eyo nga sikwogedde ko basomesa bannange basomesa nabo ku masomero ago gonna genjogedde mwe bale kubeera nti ate mutambuza na dalaba kama waffe birali ba Sheikh Zaid Sinan Zaid wachinyankali we bale mukadde waffe kubeera nti atote kateka nabala timu yonna nga bwe tambuza okuvira dala ku principal mwe bale emirimu ate namuona salafu okuvira dala ku Sheikh Sula, Sheikh Sadat na balala mwenna mwebale kuberanga mutambuza eminimu job silamu saidi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala winali yeyo nga oyagaliza obusilamu na abasilamu okubera nti akumpere emirembe nga oyagaliza gwe kenyini obviously no kwelegeze okwayagaliza birungi nenga no busilamu obwagaliza na abasilamu obwagaliza na abantu bonnango obwagaliza birungi saba Allah bikumpere birungi byonna ebili wala ne bili okumpi byomanyi ne byotamanyi era tutase ebiyo na byonna ebili okumpi ne wala byetumanyi ne byotamanyi saba Allah subhanahu wa ta'ala atunye ndo deza fe awonya wala deba fe asasira bafu ba fe abelenga atumali ebizibu bya fe atwanguiza okudda kuza yabana ku masomero school fees amutuwe kuwanga simu angu na ye tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atelewa makubo agasobola atokubera ntutukirizo vunanyizi wa fefena mumbera esingo bulungi ay Allah tukusaba obere mbezi wa fe mubuli nsonga ya fe yonna lero obelenga gwatumalira tubelenga twetaga balalabo na eranga nsonga za fe zonna tuzileta joli atene zigwa mumbera esinga obulungi mwebale mwina abadde ko kuvetu atandise barakallahu fikum jazakumullahu khairan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجينا كو مريزة نآيات شيخ بندر بليلة زياسمي للو مصلى يجمع إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد